hannun da wandi fowa bacere nun na fiki foka a furaren gami to ba ci nan sara halarar nan muna fiki kwar sai bicara kan yin sanne bai amma ni wani sanwa ne bai to wodin tun muna fiki ni wannan no amana.

ber laltin si ba mi le kan an ko baaga min halic halin do wandi ko ba tere dinan ko an ngi bina gana adin ko wandi abu mo bere wala min te wi bor ay fo adin kin fo lan zati

danang sibanur koy no wonyang eno ganase waka ke dizang ke kan sibi se gobi ayon won sibir mu wano wala ba won jogo ba ni kala ko lo kalima tilis ke den ni ko nasi dam nyaama baba ma ay fo windo kullo ma nurna ki sin ka doli higeno kan wonje anka hana we bor fun fu zamin doli hije tase ko far funa ko jaji kan bo kursa be non na ko musu we nyangai usir we menere wonami no wonami higi bor kiga ba